0: de waka bo mu ana iso wo no mo haha woni sa ti se se de wo mu le banku ahia wo aden
1: akosua ebo mu po isu a menu we anya kama